Happy new month. Mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti lanfani lati gbo mi loni ojo kini osu kejo odun 2026 loni ojo Saturday gbogbo le odun osu ti to mu weekend Olorun yo se weekend fun yin sa e dide nle a ku osu titun emi emi ati yin yo se opolopo re laye mo ki yin ka bo si osu ibere otun gbogbo le o pastor Odekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midire Market gbagi titun ni ilu Ibadan Happy new month, sir. Happy new month, ma. Olufe, Olorun lo waya aye be. Pe ti osu kan ba pin, ki osu mi o bere. Ti ose kan ba pin, ki ose mi o bere. Bi ojo kan ba pin, ki ojo mi o bere. Bi odun kan ba pin, ki odun mi o bere. Bi igba kan ba pin, ki igba mi o bere. Mo layo lati so fun o pe osu to pin, on lo silekun fun osu titun mi. Bo ba se se ka pe gbogbo n to wa ni osu to koja owo ori ote mo layo lati la gbogbo enu le fun pe ninu osu titun eleyi owo ore yo ten to tin wa ni ojo pipe happy new month mommy e dide daddy e dide e gbe body e ja lo sibi pepe e ja lo yi ka otun ka yi ka osi ka so fun pe oluwo se e ja do bale e ja kunle iwo to ba se wi pe first time to sese gbo mi re ni gbogbo bi ti e ba tin lanfani ati gbo mi omo Olorun iwo na wa bi kan nu yara tabi ninu palo yin mo dobale mo kunle nbe in to ba mu omo se ni gbogbo igba o ti di pepe mo lowo osu titun osu ibere otun re it symbolizes new beginning so wherever you are I want you to kneel down I want you to prostrate mo fe ke dobale ke kunle pe baba mo gbe oga Olorun o iwo nikan soso ni ola ati ogoye mo fe gbe oga ju bayi lo

Nice. Gbogbo eyin omo Olorun so dobale wa ki gbe pe mo dupe anu lo gbe mi debi gbogbo eyin omo Olorun mo fe ke dide atomode atagba emi Oluwa ni ka se nkan kan loni awe wa bere loni oni si ni oju alakoko injo le fi nkan pamo so omo beyan se mo fi nkan pamo e fi nkan kan pamo di ago kan abo loni oloni enikan bi kini yen o di ago kan abo ke to lo nkan yen gbogbo bi ti e ba ti n bo mi se e le lo bo mi te le damu tan dede omi to le mu tan o di ago kan abo ka to lo igba te ba fe lo ma so be se lo fun yin to e join mi lori Facebook ni ago mefa ni idaji laaro kutukutu oni ojo kini ati ni ago mejila oni la sidi awe loruko baba ti omo ati ti emi mimo olufe jo mo fi osu isere to Olorun ba je olaju ko gbo mi laaro yi aside losu gbogbo bi te ba tin gbo owo ja ito o ye lo ma duo di o to fi bude di omi yen enikan ti bo ni wa se se o okan da sinu bottle kan o se ora ju sinu bag ye eh ko ti buruju enikan ni mo le da omi odidi bottle kan mu tan eh iso we bo ba le da odidi bottle but ogbodo mu tan ko to di ago meji o su ile ri te ri o la mo bayi ye program ibo titi ti o fi di on the 777 oh my god injo ti get omi to le da mu tan laarin ago kan abo so ni si ago meji ogbodo ti mu omi yen tan eyin te ba ti se be e kan se si mi bo ba ngbo mi lori Facebook se ai o ti get de di omi to le mu tan e wa si omi yen to ba se nu cup na lo wa to fi da sinu bottle gba to ba ya o da ago kan abo si ago meji ka to lo mi e wa gbe si enu idaji le mi soro bayi idi to je mo so be ni pe iri ki se ko se gbigbona ni asiko to ngbo mi la gbodo se bo ba ti je osan ko ni sise wa gbe omi yen je o wa ni bi enu re ko mo so ile tele mi kin to gbadua si wa ni baba mi mo wo inu osu kejo osu ibere otun mi leleyi mo so tele mi gbe omi yen si bi enu mo de o osu alaja mi leleyi osu ilosiwaju mi leleyi osu anu mi leleyi osu tun gbogbo ojora won fun mi leleyi ni osu kejo aye mi yo jo ni osu kejo igbedide mi o bere ni osu kejo iyanu yo yi aye mi ka ni osu kejo igbeleke ni o je ipin irawo mi ma ri owo na ni osu kejo aye mi yo jo ni osu kejo ise mi yo jo ni osu kejo yi ohun ti mi oni tele ma bere si ni ohun ti mi oda tele ma bere si da ni osu kejo yi ibi ti owo mi ha si ni osu kejo yi ibi ti ibukun mi wa ni osu kejo yi ibi ti opo mi ha si eleda mi pase ko mo wa mi bo aye mi gbo sise ni wa po si aye mi gbo sise ni wa pe si ila orun iwo orun iwo gusu ati iwo ariwa emi re o ni osu kejo e po ibukun mi to nbe ninu yin ile iwo ile iwo ile gba oluwa emi re losu kejo isunfun mi to nbe ninu ile o ya jade wa fun mi iwo oke oke lorun gba oluwa e da ire mi ile mo gbe oju mi soke si oke won ni ibe ni ki ibukun mi ko ti ma sele mi lori bayi loluwa wi aye mi ni osu kejo yi wa serere bayi loluwa wi ise mi ni osu kejo yi wa jese fun mi ni osu kejo yi eje jesu o bo mi o bo awon omo mi o bo ile mi ami se ami e dada
ese ami elekan si in the name of Jesus Christ. Se ami eni gba meta. Oye tell me yesi mi mo fe so

0: obes ni se orisirisi nkan ya yan sa o wa ran pa wa lati wa lai mo ko pa yen gan eni mimo mi at eni mimo oko mi ni so gbogbo e wo sha nbere everything lowo asha so ya yan wa pe wa ni ojo Friday oni emi at keji mi ka wa ri o ba se dodo re asoro oni mo de fe se nkan kan fun yin mi mo boye ma ni interest mo fe fun yin ni school yen ah
1: obes again
0: mo fe fun wa ni school oni school yen ko lohun fin je oni mo ti reach mo ti ba won gomina je mo ti se oni oni mo fe fun yin ni school
1: mo fe boye school
0: oni so
1: me wa mo sele so si wa yi
0: oni so eyin le mama se eyin le me ma send owo si mi o but o ko ma da be ni pe boya e je kin kan ke kan mo lara e mama send bi 150 si mi so eyin em le mama so wo teachers eyin o ni chichi mo so ore mi to wa je kan ore mi je partaker ninu e ni pe mo mu wa lati wa fun church wa o wa so o na wa lara won to gba yin do mi inu edun toro ni gbese lorun bo se wa partaker ni e bi oga yen so pe ohun open account fun emi ati e awon mi la mama gba lati pe ko a ma send owo si ohun pe owo school owo anything o ka ma send e so awon la mama so salary fun awon
1: awon osise be se doga lojiji ase yen kan ba won ko school ka le ni eni ti o ru eru aye re eni ti won fi se aye re ran eni ti o bo da se le eni ti o bo gbonje le e je won awon 3005 ti o le se ami mo ni ko yo si olojiji e ki pe yo si mi lojiji mo na wo si wo si stay eni fumbu asiko te debe ki ise yen ko gbile eyin na lo fi je yan ja pe meni kan ma jifa gbogbo eyin omo olodun te ngbo mi so le foke ni igba marun wa jifa wa jifa wa jifa wa jifa wa jifa in the name of Jesus emi oluwa ni so nkan kan fun yin lo su oni ki so fun yin pe fi aye re fun Jesus se debi ribo mi ko wa mo dese lo su se le jajo corporate baye ta ni dese olohun o se se emi olohun lo won gbe yin ga to ran geli kan bere si ri ka ki aye ti won fe mo pin awon eyan lere mo je ise fun yin o gbogbo eyin wo le fe san re majemu loni o fe san ida mewa tabi o fe san re adua mi gba account number ni 2017 4290 47 2017-4290-47 Comfort Life Mission International First Bank Akobu Okele ra won be elekeji ni 19-66-36-38-73 eje ntun pe 19-66-36-38-73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade eyin omo Olorun ti an bi loni e wa kunle o ni lojo ibi re pastor church wa kan na sojo ibi iyawo won lo ni ba won ki won lati US pastor modun bi iyawo yin ni mo ki won ni gbadua fun yin pe bo luwa se nbe temi nbe laye e pe laye emi yin yo gun ola yin yo po bi to lokun ola yin yo po gidigan aye to dun aye to ku aye to pe le mo gbe ati gbogbo eyan omo ti won bi loni to je ojo kini osu kejo atawon to mark birthday e gbo o pelu pastor modun bi lato ni lo lati siwe tuntun fun yin e ma gbe lai lewu in the name of Jesus happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary into ma lo si ori Facebook TikTok ati YouTube ago mefa ni daji e je fun yin ni ese bibeli ta ka enikan ni bo ni ma ti yin lori Facebook odekunle epaphras na ni YouTube be ni TikTok e wa gbo kilo mo be ni kankan chat o ese bibeli ta fe ka ni we Safanaya chapter 1 to 3 ati we Agai chapter 1 to 2 Agai 1 and 2 eni kan ni mo fe share testimony temi na e lo line 080-88-71-65-66 080-88-71-65-66 E send the message ire atanu ko bayin e je mo lo sori Facebook. God bless you.
2: I've been on the road for a long time.
3: Tell everyone you know
1: wherever you are.
4: I'll be under somebody.
5: I'm gonna take my horse through the whole town.
6: You can get Super FM.
7: It's Super FM.